Hatuchat kartu jina jonga na dodo dogremi to tagoro karga ko jindu sta saram da sila fia gondo kula jundo dogremi le na septembre bar ko tol dogju daro je gregi misa kan karasne roso gremi tarju do bedin kan pa jini jidai tut batar si sad kargu jini karama kor gorum kan jina jonga na dodo munda ma kila tarju do bedin bisidu ngan pa jini jilai tune kum batar si to kenene berdi sene ji tur batar si tukumula si diskene dawra kula de pasa jilum dos kamna keses lam bayo jilum to mamu ta gasara de se abiyar lam bayra ne tik jilum ge bayre ne abiyar bayre ne de se mamu ta gasara tik nisen jilum ge ndone ma to dan dubalum tilum ga isko kan je kilam ya tilum le de ne ji ta ko pag do ta da kinga se enok le caméléon ka ko pag do ta se enok le caméléon

Assalamu alaikum soton getton be watan gumna kilo jamdi sappo be minti gotel jottodo ha Sudu Radio. En non wakati wodo wakati ngam wodo nan ko kubar yombe fulfulde hande bo min soybe o sidimi yoro keso micro min non be hudidabe am wakere technique Mahmoud Gassara e non non be Raw Kadji Freddy Abiel Bayrene do dum kambe ben hande berreten ha wakati ngel kiten ha Sudu Radio be fulfulde mi jitita on kutino aino kutindo hube Sudu Radio kanko bo kanko ni Fatima Malato udon ha nastirde to imago nyamdi sappo yargo jamdi sappo en no gas do wakati ngel danon ko djumen be fulfulde amma fudde ko am teskul on ko war nyono mar hande ndam do ci don be yero ngam mo itino jondit nanon ko bo djidi tan no den gonde wakati ji sedda kabin technique.

Hewa sote mgetunbiwa watu nge minakili njamdi sapobi minti juwe di jotudu wa Sudu Radio banko wa Ndaku Baruji. President Jordani do deputy en betura likulutu chaimi kanko wali gita lwe delegasyon ga division awa kere kolara ni jam ene takubi adama lo departement federal ha kudit alba o les DJ les di Swiss majum. Delegasyon adonanga nulado hasmo les di Swiss ha les di Chad bete do Karol Motet. Delegasyon ga, delegasyon ni hande ngaranga, yotingo. Yotingo getoje enonon be manoje ni hande lesdi Swiss, mani lesdi Chad be kepki ni hande nasarako mulum hande lesdi transisyon ga sali. Dele ni hande ko lesdi Chad hui, ha hebi wurtindiri be transisyon, mlata ke ni hande hunde de komo jokam fu, hande lesdi man manata, enga man, bedongo le ngelo no ni hande lesdi Chad, kepki nasarako ha kude mudum ha barkales di ko walliti tasani bi adama en non ha yarde de dum yarde ni hande tokkinde do lawol ko bantata lesdi ha banno bi mi on yarde sani bi adama e barkales di dum fuma jum dum do tokkotiri ni hande ben dum do tokki do lawol go lesdi jar ho tani ania banni hande siriya ga sembidin go lesdi dum be biata chat connection 2030 ha bolle ma ko de wolwide. President Jordani do député na likulutu chaimi o yettini hande kodoma ko odo inde bi lesdi Chad no foti o wiata kudidiral lesdi Chad ke kudidiral gonga la kunde lesdi Suisse be lesdi Chad dum kudidiral hande darangal bakeje duude kudidiral ballo wani hande ngendam bi adama sani bi adama e barka lesdi ngam man madame Carole Mollet kanko baba kare mako Carole Motet o wiata wiyatani hande gidan gal don hollilani hande tabitin ki pam pam tiral hakune hande lesdi ma ko lesdi Suisse en non be institution ji duddi di lesdi do ngam habe ke bani hande be pama kala dum kum buri himidinego ha lesdi toni hande wallinde waran be ke wano be ballira ha babal man lesdi Chad be lesdi Suisse dum lesdi ni hande tabitindi kudidal de kubrata dubi chapande jeego e kudidal man bodum kudidal daran gal bakeje fere fere wallinde ni hande ne lesdi Suisse wallitata lesdi Chad wallitira dum hawa kere ko larani la wol ndiyam hokkugo ni hande bi lesdi Chad ndiyam labdam cenidam enon non hawa kere ko larani jamu e jangirle kude hawritirde wadetende kala hitande kam fu ha largo ni hande de no be kutinirta hawa kere kude jangirle yeitani ka ujene dudu eno gaseje ko kude man de pudda ma Kenya altine fajira ha faculté ngabe jangintani hande njamu bibbe adama je université jammena hawritirde majum ha hawritirde man ni hande be ndarata be ndartutu deidei komara haji huwego ha kude mabbe dumeni hande buri himmidine go ha ko huwete man msadir maji di yebe ngidi ha kude majum dum fu majum be ndartutu gotel be gotel ngambe kebani hande no be chikni tira kala dum ko ya haido lawol kam fu jelotam itigi kude mon wana ma do ardangal mi ci ko kenado jangirle mawde be te docteur Sitak Yombatina beni kanko bodo wondi wakati man be ministre en ido ha bititta kude man ministre jo o wiata ni hande kongol gol be chubi be ndartoto kude dedo dum kongol ni hande kimmidini gol dole ben don waktawa be ababal man be fuma be ni hande be gatana dum hakkilo be kebe be ngurtina dum ko mara haaje huwe goni hande kala hasari maji di be ngedeta kam fu be kebano be mo inina dum ngam jangirle majum jangine de banu mara haaje asaverende bibbe Afrika wa kero ko larani tufol je faddana go nyawji tande ko jine didi eno gase jeego yelwata mabbitiki kude man wadama Kenya altine fajira ha otera Ditson Bulu be kude dudde ko tanama anne kuwete ha asawere ndedo dumago sappo e jo aprele wuro septembre yarugo no gasle wuro majum hande daga debaji di be ngadata ha television de deni hande ko larani asawere ndo tufol ko faddono to nyawuji ha lesde Afrika e dudbe ni hande ngurtoto ngancha pamtina ngaji na himbe hana fuda ko larani tufol majum e nonon be nyalle de be ko tanta ha wakere ko larani pijirle ko nandi e mum dum fu dum wadete be tawe kini hande technicien hudi dirabe
bendon ni hande wallitobe ha wakere ko larani tufol man be fuma be be tammiyal dirgo ha kude majum do dum secrétaire mo dawla wakere sare ministère ngakkinana ngani hande jamu lesdi dum ko faddon to nyawuji beto do baydiji be kandi Francine kayum on mabbiti kude majum kude asawere de tufol ha ko larani lesde Afrika. Délégation adoranga directeur général sare ministère ngakkinana ngani baloji e ko wada talabi metedo Abakar Nasir Choroma kanko bo e o yilla kenyinde alat salinde go kuda ni hande de be kuwata jemu itingo lawol hakkunde gelende bongor e non be wadugo ni hande gutron jidede ko 4 km 10 der berniwol bongor adendo jahangal majum o yi wa wakati ni hande o yehi o laari babbe majum babbe haade be kuwata laabi majum odon jamani hande ben don ardani be projet jidede ko mo intelabi man be kura kuwe dede nga kandide o hori ha babal man be ngada be ko yaawi be timmina kude majum jamni sapo yumi sapo tete asubu radio ha bare ragarawol mabbitama Kenya altine fajira ha berniwol abeche do dum jangirde de be janginta ni hande janginobe e ben don huwobe ha wakere l'école.

Gigi deben ki masan nung kafi kan kas ke labara fi nakat maga dikan vet na. Ho labara fi nakat maga dikan dan jam gai ni kan sama kita lawan fi fok fi debitena kan ali kolo tu cai mi. Kan kapur de kamatan am fum gai mi fok na fok kan law gai ke lawan fi set da di kasih da fi sana kan fok fi nakat fi suisi kan gulukam gai ma gulukam mi fok ruena dekai ni kan mi sama gumi kan de natuse se na de chat de ala karol motet aba kan ni arugay ni fok mo to amna kan se ma ga gide ngolo mi na de chat ngolo ni na de chat de ku tala ya sama chapi na se u gani ni rfa na sa na chat kan sa ni mustang chuk chuko a kan titut ma mi ga kaf kan ni tle ni vat ko nga mi gan gani ni seru kan makai ni kita ni busuk main nakat ini ke sana makai ni kain si dah lawan nakat cah ini si harga tu beli tiga kain dah harga tengah harga dah lah kain ni laleng siak kafe kurjuan lebu ngada fi nakat faya ku wul tu keluar dah mungkin kafe kain ni maju malah chat connection demi training kain ni kain siak harga tengah an kain ni kita ngolomi nakat fi cah di awak kain nama kita lawan fi debitena ali kalau tu cai mi kan am kita ngolok siam deh fi kurun fi nak chat nung kafe mi hum kita baik udah minta lebu hum tu dah jarak nak tu sis dah hidup nak tu chat di busan ngolok kain hum tu nak tak kain kuda udah lawan fi kurjita lembaga kafe ni nami kita ngolok awak kain ini sih ruena kalau kam ke nanti sedang dalam chat dia ala Carol Motet kain dah lawan fi tu deh fi segani te min ganna en dala na en nakatu sis ke doktor en mai chuk ba ura de ka gut nakatu chat mo lako dala na en nakatu chat de ka ngafa mina la kan min pucham to ko de ka titura ta ta dan gane na min gut nakatu sis min nakatu sis min gut na nakatu chat de a kan ponat ke nirvana buse ngol kan busa to kar gan go cha cha kan ma paranta cha nakatu chat hide nakatu sis ta kan dala nak tu sisi nak doni mah doktor jang kira nak tu cadi ke grafin tarik kalau fi ni nale bu kalau fi doktor ale bu kalau fi lekola mungkin doktor kene nak mah jang kira nak tu cadi bu nake awen dan kene kan lekan milop nak kan fitu dah kan gule lau ke lau nafi ngade fi lusana kan gule busa tawli ni gule adalak ni kan caw lop nam tunge kama culum dah kan gule hei lekola ngol dah flak me kursuena ni si mudigo la si doktora na medisena na kain fituna ta gani kain wala kain dang tuzu hatta de ko yo ni si malum do mi gade bor fili ga fituna de gani kai tlema titu na cha cha kai galla fi tlema nang sani ka titu chuka ta ona kain galla fi ngade tlutu na kain lakna de ga da ma mara fana o gani kain me ministeren fi hatta ngol da kai samu mala doktor Siddak Yombatina kain hidup kalam kain minister saram makku kain nama malfun lopu ya kain nama dagan lawah kain fitu defisika kain ni ma kut ngolah kure ngade fitusan abu nak hei kalau fi hatta awak hendan kain ni kain malgoi gafun lomoda kain lomoda kain nirvani lomot puru kain ngade huratan kain ni min lawang lawan fi tum nafi kursuena kain kure pusatane udah dalap ni kain mal fi lomo na dalibu kain mucha tuney kamata kain bora violente kama chulum da kaili ma yuma la radison buluna atum gursuena kain sen ngolo ma ni se lum doni kain nirfani burda doyam falta ta da burda dogmata kai fitil to kai sone ni se doni ma qalam kam ga dang tu sin ka kai law kai law na lomo da lo ya la lomo da fina qadi da wura tanda kai law ni fitumna kain ni si sa kulog fok lo ni machukus kyo kalder si kyo malaw kay lawan fi ngada fi tum na kain ni si doon malaw kay lawan fi liw na kain gala fi sa liw balongo kain tlen ngolo kain si malaw kalamo kain kudi fitu na ata ammal funi lop nam goye kain ni kain makulukam kain ministri tamul maata fi doktora kain chata ya la bek deji dekanji Francine awa hen tan kain fok kebe ko kam kain me director mongol fi ministira fi kotne fi lina kay sama yuma la abagar nasir choroma kay nam turist ke dum kain lop makali na laklak na kain kay hakada fo si geleng tenga tada pongoro
kain na hen gain me kudrong malunga hay pongar vudit na kain na me maglo ka fok ma ruwe ma kalis kain eh kain na mangola kain na mda la walop malin gain na ligisya may mda kain me fok na ma kudaling gain na anisi may kaljam diti do chawan anisi jang akot lima blagin abu nage awa hen tan gain na afat la para fi nagat ka tigan tan nung kaf kain eh kain por filenti kama chulum da kain gal ma beshe na kain mal kuwe gain fun fitu da avul hatta mi sahat na kain sala metre na kain isi birimi chaus kis falsi kain sa ful hatta na kain segen kis fal kain sala kain isi malak lo doktor ful hatta mi sumuna na kain de lekwal da gure da kain listo ne kain me fokma kaisa yumala akademi magal kuduna kain si malilo pa naman doon yung burdok mo yam kargya kain full hatta kain suwan si sa hatin jani kain sa la hat kursenan kain nisi doon yung ma eksi ten golo kay nisi ma fil ten golo kay hat man nisi ma choose ko hat kursplen na awa fati awa kay tuan kay may labara fi na kada kain labara hen marakatan kay kain sunda da kain do kay me director fi college um gan marshal idris tebi itno nam kais kain jardin presidential kay dogi agalma ka farmajo ne fi jamena kalma farjena chubu gay me gro le kola suma isia kain kay do na fi sem grusen cham tunia kain cham tunido en he burda falta fi tilmulo kay zone kain ma fat gu do ne burda jew de fi tilma den don maya wa do na fi kursuen gay ni kain ado kay nang de li art ni sas na kay nang lumi formula for the p na nang lumi sa kain for do ma yam yo nang ma yo skang ma hen gay mi le biletang fi kursuen kain busa te chabit kay nang mali maris yo mis kang o kain mali kay mala sang pas in gay maris kang kep me ya kain ado samlo kain ni jaw kain dia la nang mo fuli birim do kain

Daniel awa kayan kiki debe kayan job don mi abiel kayan na mi katoglomga ginol de fi poe mugulo onan fara kayla fi poe mugula fi fampulla konyam kaya.

tigidebe ni masa non kafi ni gisa lini vigi vede hum vuno vayan ge de van tigi asa don bon ora ka en vun ge tuni hame chabe he ka jamen dani ka ni gisa ka se ga sinen vi masa non kafi de van to ta me alaji jina he ja to falab non kafi ka nyan jok di mundu anjuna marcel ka en elam vulum nada ni gisa ka ska dele bale bo sa ba ya me le bo sa shari le bo tigidebe sa kuseri na yan marki gidi isa kais kal farshana khayen de devan tigia khayen gigi de non kavi ni gisa khais yordan lan ful giteng irde lekin antis kamat nala khayen le kolle chugi meni khayen samara goram budong zona khayen irvani namina la poda nga dalam darot ta khayen nang hayam guda di khayen ma khay ne ne na khane kut kursu na ni si do si le kolle mi famma gigi de be khayen la barafi na katan jam go dom gay me telem go sen gudum gay millionaire no mengar sakudana delen chochi gan gaini he glokam ge me mamot kasara sakudum mat kain mai kain en kain mere ka ji freddy makudum ge abiel bere bere ne kain chada mo biam na vetem di fatime ka jab malato kini ke mandelen la jokla pen fi vetem na no chabru mol ko on vi lo vindia so masan dige joy

Assalamu alaikum nay sakani gitem india ga kar kallaw ndi sidio ndo hadara de cerga gano ko janar kar kall gitena bar ngum ngum sandi tele medine man ci na ramazina kan ngi kiya hiligara ha ga duki ya gara kay mo daranga do jow korale la velle fi do ni be mo korano aji talaga rekam tena bar ngum ngum sandi mo ngi kere ga dama jeno ga mo kanyino do gite ga man no ci do gite ma cala dum ngi kete kada wondu cabine technique yo mo cala dum dal mo ngi dum ga daranga dran ni ci dar gite ma cala dum ni kana mamout gasara ay ton ma cala la mi go ngere ngere dran ne yanal ci dar gite lu ngi cena rew kaji freddy yu wuli ngi cena ga abiel mbayrene nga kini ngaje ko ronde cabine technique ya en ci dar gite awara yaw ndiri jidan tene ko ma cala la dagram go dum ngi cena ga fatima ka jamalatu lu nga cel micro ko pabar ngam no sonde telem yedene mi go ciri nga wa ya ibrahim mamat mbomi nga pi galu takam mo ko monor bodin de metena bar ngam no sonde mo ko bal gana wa cabine technique wa do mo ko mono cabine technique

Pacha kanu kita nak rakal kali kita nak pergi mana kusan itu nama ini mahu apa dengan mana kusan jual dengan aku lelak dengan presiden kita harap demu beram kita dengan presiden kita sambil nasional Ali Kulutu Chaimi yo curo dan wana ta lu hingga dengan migo hingga dengan mahu gana dahulu hingga dengan migo hingga ya mah ya wadahulu Swiss hingga aku gana dah ia jaya kami nangi kiri kada hingga dah ia migo hingga kiri hingga aku dan yang gerum kita hingga dah apa dan demu kada hingga kita dengan Coral Mote hiyo inge dai heda urudumu garanu gu ninge dia dawe wada jayga dandu lugu diara lugu dung fada huburru miya jayangu gu te. Gaya kamenar mahalama tanda mga kuala fara dole angu suiz. Yo chad yo inge dai edrana ya jayamari ya kamenar lejo dinge kere kadangu damu nomadu wa nalumaday. Yo yunge dai dinge ngiri miya jayga tamira lejo gu eta matawga datar lunga dan mga kulungge dai dumu nga naka gaisha abjika dan mga prezida angaran yo. Nga dai dinge kere kadangu herere dran yedugu muna wogu nga fara nga dai namuru kuhala damu nogu wali gini haka duki yo. Fiak kalkal nge dam no imu chono halama dinge kere karanga amu jogu mataba na yo dran so da yeru go mino kalkal ga daiman no kirende kalkal ga kuromuno nari ayo gre lunga akul da daidan manga ga isab je kedumon ga akul president lungi chan ga ali kulutu chaimi yo dan ma wonde kawlinga yo dan wonna chaga a chono da ya a humu da ya dam no mi go char je ke so ro chono ngrimi hamera le jow ga che daidan no shukran da ki dengari ki de kadanga denga dama de yu dama chobay fiaw ataw de le swiss gre da ga dai da je handu ga dran ki ka man na ro hadama dingi kere kadam gre chagini ga da de chagay de chono swiss na du go mna wa mna dingi kere kada day nama ya fudo ngam no ga day dingi kede kada halu dem no ko loga man no her yo day corona rer ndi dan go day nudu gam no go dem no go day dingi dan ud no mur wan no ga day mur wan ma re da day yo inge day dingi ngirim gi char ga carol mote yo inge day dingi de go day da chaga gar ka woni ga da gar hayden ga da dingi kede kada yo gre ya fudo ngam no handu ginga wan ga day dem no yo son dio dem no suis yo day yam nam ha ba ko la fudo no jung san yo dingi dind marra wait o gir san du imana kanara ka kalkan ranga day dem no ha ba ga day mu ko lo ro de ga day dram go yer go mo no fudo dinge kede kada yer gum na fodong re namurugo amay sire fodong day namurugo day lawni ka jware urnin la fe fundu dawlo sire man na fodo karay nga dam no ga yamay ga yer gum no ga day amigo yo mukolo ga mukolo sandu ngargam hugiri mana kana ra kranga day dam no haba nya dinge sandu yoyya yoy ngara dinge trango ya balla gar man nangadan yego habar gete ngire danio habar nge dynamur kida nge migo nge haga ben so yi chapalin kida ngarang yani aga wanda yam mundan de kalkal mani yandengla mani yandengla yoy nge dai churu dai dran go yi chapali nge dai wanda haga du ki yu hag yu arak nge dai halam koralo yo kidan na chuli aji churu aji litrana ko adara awande dai yu fada wa dumu nge dai dan mungi kenan migo kara nge yi na dan na dawa nga dai yi raw ka jawnde do lengum no yo nge dai dan mungi university nge dai ya nya mena hando yu nge dai yali che pele ga mi yu nge kede ka da yo nga ya je gandu sonna do fikir nga na hugir se ga yo nga yi kam na ramal ma dingi kede nga dai namru fo do nge dai ya migo ngi kul ga dai dran go yi ka kara nga ran nge fo do nge namru go fo do nge ni migo dawa yo dai mani kotala ga dan mani dai ya halla da yo na ga dan ni kire nga dan da kalkal yo nge dai dingi chobon ga ni lungu nalnake yugo dan nga naja kula duman yan gariyo lungu namuru minister nga dai dan mungu fodong mi yongi ka kraa duman ko tokata lungu chan ga sitak yombatina yo nga dai nalnake yu nawdan gere yo dai yana ci nawdan yoro ay tonyo dai minister nga kere kiwo yukul gere dai ya yaka man ram halama dingi kere kada yo hal nga dai ta ga halisi nga dai mi gira ngaran ajaran hogi gere dai dan yo makoyi mauno handu ga daya mukolalo yo kidanga day namuru go fodonga sey nge namuru go maga gitteyo magnga day namuru go manaram halama yika halnga day namuru go dingi kere kadanga day gudwali no maday nga halnga day dan mangi yeka manaram halama dibendi foidan nge yoyge yoyike magan yogre churu yoro hiwe ali chapali ali litrna wache churu hunga dayo ka churni ndari gri ali litrna wanga day demno dingina kuma mu chono churuga ga wondo kwadra wondo ter radison bulu yo yali ye chapali ga ka dingi kere kada gudu chul nyer kan harama sena kan nyer wori ni sen ha gyo ngayo dai ya wonde september ga dubki ha gyara ka ya jega mi ko nge kere kada he jainga dai che yu dai ye teli ngaran tumu dum nga mi go dran de mi go nge kede nge dran go ikulam go gede yo i jainga ya madai nga dai ta da ba fikir ngaran nga dai dinga anir ngala ben fodo nga dai namur go fodo nga dai ya yemben magnga dai dawla afrika hajjek nga halnga yikaga dai halnga manaram fodonga dai dawa gri pi gala dai jingi kere kada halnga dai demno mannga no kida sport jingi kere kada nga yo dai ya koro da nar yarnd drani mi gongi kere nga kolga technician yir mi gongi dai drango yo kolga dai murgol na bare manno kida gite nga ita da mamna kreja chobair ma dai gro dai ya dien mayan gre dunga kul secretaire nga dai namru go fodonga dai lawni ka jorun lafia fuyo ngirmgi icharga
mbay deji de kanjin francine yo nga dayi ko luma de dal ci yu daw ciow no daw dan gam ngi ko ya ci la ki de nga dan yo go abar la gite ngi de abar yo mi ngi ngi drango yama yawa ngugo de lu ngi directeur general ngi day namru go fodong day yu fodong day ya helay ni day ya dibel ngi de day dibel helere kalkal lu mi ngi lol le ke ci la yo ngi lu ngi dan mo ngi secrétaire général lu ngi cene abakar nasir choroma yo ngi la ya choro aji lada yoro dayna kama yoro dayna manalla halla maddi bel nga halla day helay galu ga akul nga day ngelenden ngan nariku bongor yo nga dayna lamon hal nga day yakiden anir kalkal gëren day helay nga am yi dum nga day dan wa mayna kama lu gire day kilometer be akan yo awon bongor yo nga yana namon namon wore mi ngi ngi kul ga helay ga dran helay gal yo nga yana ciatan a ciona yim ga gaju gona wagan non ci do yo ke gan nawr kalkal gi yim yana kan kidama nabal yo nga day dan gona namon wore na ciag nawran day de gire dan yo go habar gite ngire habar yo dan yo namru go fodong day mi ngi ngi gaji ciuru la dar wu ci a la dar mi ngi ngi gaji literna quadra abeshi ngi ngi mi ngi dubu yo ru hinji ngi day mi ngi ngi keran na i keran gere day ya i keran kidam nar ma halama hal ngi kene lu karara kal kal ngi lu go dan go karama no ju dayran nga day yo ngi day ya ci pol dan ga i ciu day ya i keran kidam ngara kal kal mi ngi ru hinji go day namru go mi ngi day dran mo ngi i ciulunga mi go hugir dubor hinjiyo mi go aru hinjiyo daran ma i kene daran mi go dubu yu aru hinje ki de ngaran kal kal nga day drango ya ba nga day drango wali nga day yata ilmu yu ko i kene ning nay ma gere wo hugir day sey hag yu arak yo nga yo yu nga day yam yu nga kede kadanga yal hemel ga yo ciom no ngaran yo ya jangu gute ngi keli day fadaw nga day ji keren ki de ngaran kal kal nga day yu dan ka kar nga day drango i jugu episode dayran hal nga gi ken lugu diyu hal nga na wa gujugo dayar diyu hal nga gata ilmu dinge kede nga yo jogu yuran ngere day amigo yo day ke kirer kal kal de drango koy ki kyan ilum ya tama wali nga ningana wote yo nga bar ngono tolem yedene yo day ya nawna bala ndo mu gam koy bal ngono ka bin technique kan tan mu na kasara ni ki kan hordo mu koy mum lagrano.

mamu awa su soki na lobi na kumbinga mbo po na zandumba yo moko ebisa ngai mobeno atindo na poto po oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa.

Eti na paro siri singai Otindi mokanda na kisasa Monsus otindi na braza Indumbe za pinisyon te mamu Oye ba mamu e swingai Nalina ki dayan na funda yo mamu Inutile na funda yo Na kamati obe